Alang pe habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam. Lenghina radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio kayan nepji ita. Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itang.

tao nyagadaran nao mayan do kiro katilan yo sulusino nudoeng inang remang aso agi bisikalo ngamo nudorbo